Agolona o agolona mo yoba. Ago agolona mo yoba. Iluba wa, omu iluba wa re. Ago agolona iluba wa, omu iluba wa. Ago agolona mo yoba. Agolona o agolona mo yoba. Ibarago o agbo mo yubara o ibara. Ibarago agbo mo yuba o. O ibo soro koni bago agbo mo yubara.